na kariri mbo tamamba ya na 20% kabana ni kanezeleza mwibu mwese mwuriko mwuru tegabiri mwibere nga ikigoma neza na neza ikibiri izi asumani ikibiri izi turakwifurije igitondo cyiza umugezi ku isaha zibiri n'iminota 45 kiguma muri Tanzania isaha imwe n'iminota 45 kunsamirizi ndu ni kuri turi mu Burundi bwose niyo masaha bageze ko twagiye

hanyuma n'umunezero wa matwi nikumviriza insamirizi ndundi culture hama mukaraba ni ndundi tv mu buri kumunezereza amaso urumva ko ari ibintu bimeze neza twagiye mu kanya karirimbo gakundwa n'abana muri kino gihe.

0: abarangari ngaya muri Afrika yefo turabifurije kubana nyamororanirwa turamubona Foster hamwe na Natasha turamutuye ako karirimbo nuwitwa Kamwe aho nyene ni Cape Town muri Afrika yefo mubanda nyamororanirwa mu minota 9 tuzoba turangije tugaragaza kwakira umuntu wanya sa nkuwa nyuma Norbert yamaze gushika ku murongo allo allo amen amen na mahoro turashima weekend ni gute weho uri kuracha
1: aka weekend nyene mbona nyene batarasangura bitagasa kandi udabona kwa shirika rengira iza kusangura nyuma ya safi
0: twegwe twahitanguye twahitanguje muziki uryoshe wari byumva ko twahitanguye twebwe
1: oya kubisanze abantu mbona bari ko bararengana uruza n'uruza kandi namwe muri ko mnadu umunezero bisigura leo kwisa ni yatangwe kandi neza tangura
0: ikimenyetso cyo gutangura weekend igitaba igitambara twagitabuye ngaha twagitabuye urumva ibisigaye muraza kwimenya hanyuma ya saa sita
1: amaze kumva ko byamaze gutagasha tangurane ni imwe
0: reka rero tuguha akanya ubifurize igitondo cyiza burya rero ucuba umuntu wanyu wa nyuma
1: ibona cyane cyane ndabona byabikubwirwa mu Bushinwa ko byamaze kwegera hasi
0: hari Beijing nibyo dukoresha ibigufuri by'i Beijing hariya mu Bushinwa
1: asha yego na cyane cyane reka mbere kuri wowe santa sinu mujyango hano uwo muri kumwe mbere ninde ari ngaho mu ngapfa ibyuma muri kumwe
0: bizi ndavya kerina koreye mu ngata mati yabona Yesu mati yabona Yesu muraza gusubira ku mugoroba
1: yego na cyane cyane akerina bizi ndazizi na mahoro y'Imana bane nawe na macheti bana ngira ibihe byiza ku izina ry'abamenyesha makuru mwese bitambirizwe ndundi kristiye ndabifuriza weekend nziza reka na cyane cyane nkubikire nga aya mu kinino ndahabone kraveri mbineho dasubiye nga kibanda ngira ibihe byiza reka nce mbona kurote nga hari igihanga ya sani na wakenya sigira ibihe byiza reka nce mbona ubuhanga ngaha mu kinindo kibanda ngira ibihe byiza amashani ya muga mu kanyosha kibanda ngira ibihe byiza kuko imana mitera ngaha mu kanyosha zakiro damu ngaha mu busore kibanda ngira ibihe byiza ari izine ngaha mu busore kibanda ngira ibihe byiza kanshi mbona cyo mu gihe banangira ibiza mpatu mutima basi na mukinga mukina ama emerine nga mukina ama nato bina mukina ama kirangira ibihe byiza abiro nga kumusaga masha nga kuri konte mutima na ngira ibihe byiza kandi mu marambe bana ngira ibihe byiza kanshi mbona udero nga ibi barete bana ngira ibihe byiza dia tane kwitine da papitine da kugara mati bana ngira ibihe byiza kakaisa mana shanhai wa menu wa kabiri reka mana shanhai muri kongo ni bana kiri bihe bihe salong dan mana ga muri kongo ni jibe na rabe ma muri kongo ni bana kiri bihe bihe kakaisa mana ukasu ya hiwa karinga wa ima gamba si bana kira bihe bihe kumaya ma si bana kira bihe bihe reka muri kongo sangi inge na nyizwa sisi nundi kilitire na kiri kukisa kira bihe bihe wanere akariri mbo abano kaniyo ngungerele unari murakoni
0: nuko reka tugushimire buriya ni ubaye umuntu wanyu wa nyuma twakiriye
1: na cyane cyane mugire Stefani Stefani mugire aho muba mwuba n'agahwana
0: tunakwifurize na weekend nziza bwana
1: yatwese murakoze
0: sawa
1: ntibagiye n'abagizimendi bari ngaho kwikoroki bose tubanaye mu kiri bihe byiza
0: sawa

0: isiganwa rero bwa Abdul Karim Yuzuba rifise icivugo kivuga giti usiganwe twese kugira ngo twubake kazoza keza kuruta
1: eh basiganwe bose kugira ngo
0: bubake kazoza kuruta
1: ikintu gikomeye cyane kuri Francine niyo saba ni kintu no vugana cyo nyene abana ko abantu benshi bakoze byiza nga mu gihugu cy'u Burundi bako baribuka iwabo na cyane cyane abanonotsi urumva ko tuvuye kuri Veniste niyo ngabo dusimbiye kuri Francine niyo saba nawe nyene urumva ko hari ibintu bagiye ko bari ko barategura hariya mu ruyige aho no vuga sanzwe akomoka akumbura urumva ko nabyo ari ibintu byiza cyane
0: Ati rero hazoba gusiganwa gibirometero bitano ku bagore hamwe n'ibirometero 10 ku ruhande rw'abahungu. Iryo higanwa rero rikazotangura igihe cy'isaha zine z'agatondo mu Ruyigi. Abazoba ba mbere bazoronga ubushimwe bw'amafaranga. Uku gukurikira uwa mbere azoronga miliyoni umwe w'amarundi, wa kabiri ibihumbi amajana indwi vy'amarundi, wa gatatu ibihumbi amajana atanu vy'amarundi, ubwe uw'icumi ibihumbi mirongo ibiri y'amarundi. Urumva yuko ari ibintu byiza cyane rwose. Francine Niyonsaba fondasiyo yiwe rero igiye gukora yifadikanije na Play International hamwe n'ishyirahamwe ry'igihugu ryo kwiruka ku maguru mu Burundi. Bikara yuko hari ibintu bimeze neza cyane.
1: Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bimeze neza cyane kuko urabona ko bariko baribuka iwabo, bariko baribuka iyo baje bava ku nkomoko. Ariko aravuga ati reka kumbure dutegure, kandi urabona ko nakanoti uri mu gihugu hagati burya aka kanoti nk'umuriyoni n'amafaranga menshi cyane. Uri mu gihugu hagati inoti y'ibihumbi amajana indwi nini cyane. Uri mu gihugu hagati inoti y'ibihumbi amajana atanu n'inoti niniya cyane. Na cyane cyane ko ari kompetisi usanga zimara iminsi ibiri cyangwa umunsi umwe. Nibaza ko ni kudushapo kuri Francine Niyonsaba.

0: nuko nuko rero bimeze ko reka turabe ayandi makuru ariko aravugwa hano ku mugabane wa Real Madrid na FC Barcelona ngo niyo migwi ifisa mahigwe menshi yo gusinyisha Gabriel wa Manchester United ngo agaciro kiwe kari hagati y'imiliyoni 10 hamwe n'imiliyoni 15. Umwana kiri muto cyane.
1: Numwana kiri muto cyane kandi ubona ko ashobora kuza kubafasha kandi nibaza ko nawe nyene no migwi ya Real Madrid na FC Barcelona n'imigwi ikunzwe n'imigwi ashobora kubakamwa amazina akomeye n'imigwi nayo nyene uri uri kurayikinira kwanza visibility iba ari jana kwijana. Rero niyaza yuko kumbure ino migwi nta sinibaza ko ari umukinyi numwe yoshobora kwifotoza n'ino migwi hama ngo ashobore kubatera akagira ati hibambe we sinza.

Arika rero angende nkwibwira wewe novuga watumbereje gashinge kawe kinyakura magic ano kuri hadiye ndundi kretire ubicishije kuri mega hes 188.299 nawe nyene uriko ugenda dukurikira uciye hariya kuri website akabarungu ndundi kretire akabarungu.com yuko atandi hano novuga ho kugeragereza amahigwe yawe novuga atari muri lead ya RDK Burundi kwera ziguma zigaba nkuko ikivugo cyabo kibivuga hariya ni muri lead ya RDK Burundi rero ushobora novuga kugenda ukagura itike y'ibihumbi bibiri hanyuma ukajya mu boshobora kuba bagenda bahiganirwa novuga hari ya amateleviziyo voxi ushobora kugenda uhiganirwa kandi hari ya novuga imoto amakinga ibitenge novuga itike y'indege kuje hari ya mu gisagara cha Dubai ntibagiye kandi yuko hariho n'umuntu wese yo bari aratwumviriza ashaka kuba umudandaza w'amatike ya tombora weho kuki yari RDK Burundi yuko nawe nyene ahawe ikadze uri ngaha rero ibujumbura barakubarira ati we ikintu bigusaba no kuba ofisi umutahe ungana n'umuliyoni umwe kuduga ukaba ofisi fotokopi ya karangamuntu ukaba ofisi attestation de residence ukaba ofisi photo passport ukaba ofisi telefone ya android wowe rero ngaho ivyo wifise uri ngaha ibujumbura avyumvikana neza ko ushobora kuba uwogenda ukabahamagara kuri 64 sensa hanyuma ubusa butatu nukuvuga 64 sensa 000 nukuvuga mu kirundi 64 amajana 5 hanyuma ubusa butatu hano urashobora kandi novuga kugenda ubandikira novuga no butumwa bugufi kugira ngo baguhe umuco cyangwa ukagenda novuga navuga aho icyicaro gikuru cyayo gisanzwe kiri naho ni Chaussée de Presse Louis Gwagasore kuri afasi ya CRDB ucu habona novuga icapa cya CRDB kiba cyari hanyuma abakagenda bakagutunganiriza uri mu ntara hagati naho urashobora novuga kuba ofise umutahe ungana n'imihumba 200 kuduka by'amafaranga ya marundi ka ofise fotokopi ya karanga muntu attestation de residence photo passport na telefone ya android hanyuma ndo byumvikane neza ko ngaho ucuheza ukamufatanya bikogwa wa RDK Burundi ukaba umudandaza awa matike yanyu mwe rero ntimuvuge ati jewe kuba nahisemo kumviriza hajye ndondekire tire uvuge ati nta mahigwe

zunza mawezere dada ndabeko no kugira umubanyi kumutanga pangi karita mukobwa yewe ga yewe kula maisha kula maisha kula maisha

Burya nka kanu karyoshe kujya amahera yawe gusa amahera gusa wirondere wonyine ku bwawe nico kintu gitesa nico kintu gisara nico kintu kirenze atari vya bintu umuntu ashaka kugwa ngumva ngo nagwa 1000 ngo nangwa amahera ngo ageze ngurumva ko udepansa nabi umviriza nambara yuwawe akoresha no musi ni vendredi.

Dazi muri benshi cyane muri ko mutwumviriza muviriza ibigano bya radio n'unikitire muri mu mingi itandukanye. Reka tugende tubipfuriza kuranirwa mugira ibihe byiza. Umwami Yesu canke Yesu abane bagira neza. Kabo wemera intuma Muhammad ubarikiwe. Mwese muvyo yemera mutandukane bwanyu radio n'unikitire ari na mipaka ni radio. Ibaha ibyo mwifuza byose idacaguye idini umujyango muraturukamwo idacaguye umugambwe idacaguye igihugu bisigura ko n'abanyamahanga bari ngamugi ucacu Burundi mwumviriza indi kiture mwese mane mwiyumva ni kuri 188 299 99 indi kitaka burungu kome